0: Bediko mauka bilengile.
1: Bediko mauka bilengile.
0: Bediko mauka bilengile.
1: Bediko mauka bilengile.
0: Aye. Ufule namo makorto badundu dama asgayo le dululi me asgaya isuglave me asgaya aye ye argaheni le lamenti la sang ukagaise anunni ma phadama phadalu yenek nab.

Agole calante tonatar mi chaman di nava bosham pipado le mama dano lenga male ko luka hoba dana shira kona kucheta chaza tamo karena jo serie mantulo jamula ki o botha ko dana shira zamne we jada nal chaya na daga gatala khoso dana alda dana kajela mara tu madure na desh chador sador na dana dure na sorry dana chotio na shandu a chaya maloi na aptraria punara ba mata na mal ko do jama khora ko minne konte na di botala bolo so kande bachara na ambi chokada sore kande dilapana ve to anna wajadana sagana damo na te patana tawa kasarana go tapi pamai dalal ka kucha ka mo so kal de tulla damo ta dilapati ta jakya ta mala tana dinda tika samara ke sipina damo na phara bo na bulwa bolang go da jadiya ta na tole na da bulung ka ka tuna bala man che dina salwa to sai ke sa onda ke ke undu karma ma go da bombena pada chakko dana jala wande sakala koina kan tu tamano tu me tau ka se paira na na ni gere sai gari ke mare gela wa tantara antirau ti terde se banga sumya mira para danga ta ta ki sona es damo to mato ke zika da jal ke ma tu she gura ka balya kuche ka na ki lenge ke di di gota maya na ga dia gode te metia ko mara bawa si ke balta ka da sa koira olia dro she ta kalo miri kalo ke goru olia dro she ta goda na one na di ne ka we to pe kana mai re silla sa ne go dai charma dala me ne go dai bolte sama tha ke tazi banagim ba ka ki wadi appa bol kana warta wachi ga go chama ke tano atai na kirai na tu basanna o gata shuba kuma lai ta bala pa te to nan santa mar to mala gre na ka ka wa paro te dana o banagi ma ka ki ja wadi appa bol kana warta wachi ga go chama ke tano pula sa ka da mita or ja wan de ziga na o shipping ga se na ga simole ga sana pai si jame go na ga danga ar za zale na dadai mara el yoga karetna shara na utalai mara el yoga nani kachi mara o asaina el yoga lega ama ketana o silaza ta maina bolte samada ki o